mom xale bi nek juroom ñent at la am du gis regal mu tamulé japp inda rek far gis regal légui day to légui dootu woni ay wër ay regal lay woni manam da tok du gis baxu ñi mu dal ne kon par wër lay japp inda mu dal ne ben wër ñaari wër ci ñettel wër bi rek mu far gis regal légui da lay bayyi commencé à zéro dal di commencé ben regal ñaar regal dem ñett regal wala mu nek mak ñu fassé ko mu dal gis regal bimu ko tam bimu tambulé iddaw mu gis ben regal ñaar regal regal ye jeex suma wa mom day changer mom du ko joge ci regal ñew ci ay wéx luñ tudé tadakhulul iddat moy idda yu dugënté wala ñu fassé ko mu tambulé japp idda xawma jabar jëkër ji ñu fassé ko mu tambulé japp idda ben wéx ñaari wéx far jëkër ji dé légui daal to dem ci idda yi téñ ci wuti ñeenti wéx ak fukki fa waaw wala ñu fassé ko mu tambulé japp régal japp idda kon ben wéx far yi ñu dafa ëmb légui ëmb ba lay woy rek ba juroom ñeenti wéx yi mat lolay tuddé ay tadakhul li'adat ngén naté ko ba xayna bu ñu aggé ci ubbi lajjel yoyu yi ci leeru ñu laj ko fofu wala yahillu lagan lahunna ci jigen ni an yaktumna ñuy nebu ma khalaqa Allahu la yalla bindu fi arhamihinna tasini bir bir bir bu ci njur ya manam daganu ci jigen nga fasé ko mu ëmb ba nepp ni kel lol daganu jigen dawar buñ ko fasé te fekk mu ëmb mu ne jëkëma ma ngi ak nak ben wër wala ma ngi ci ñaari wër waye dem na kel daganu lol def haram ndax da mëna jur ciow man nga dem ñu sey fenn ah amu ba feñ ñu kër yalla motax da ngay téla tagu ki ngay joggé yëgal ko ne ko ah fi ne kat ma ngi ci ben wër wala fi ne ma ngi ci ñaari wër waye bu ne bu li nga yor bu fekk yo dara ñu leer lolu bokku na ci illa ji tax ñuy japp wu idda ndax jigen baña jaxase li nga xamne moy xéet yi waaw ngeen gisé fi ne deugër bop xew légui ñak ful xew nakarem xel xew moy jaxaso deer di rek waaw jël deret jo warte jëss ngeen jaxaso am dom dom ja nakar yar lol tax yoonent bi neena gone gu nek ay nijaay may ñu gone gu nek ay nijaay may ñu takhayyaru linutafikum fa inna fil arqi dakhas mune de len tan ki nara nek sen nday dom ndax si di dey walé lol na li sam di baye xel fi bëgg bala jigeen sey fenen nako woorne nak lim doon def dom nak li set na dara neku ci mu door dem fenen su baba bu ñu ñe deugar ba pak def yef ño xam lo am solo in kunna yu'minu billahi bu fekke gem nañ yalla wal yawmil akhir gem al-akhirah ku ci ëmbati na nga ko yeglé bu fekk dañ la fasé bala nga dem wa buhulatuhunna sin jakar ahaqqu ñoo ëpp sañ sañ bi radihinna ci fay li len wa buhulatuhunna sin jakar ahaqqu ñoo ëpp sañ sañ bi radihinna ci fay li len manam mo fagé sa jabar le fekk ci dañ jéxul ya ëpp sañ sañ ci goor ñi ko dul yow naw se dafa rafet ndoc ko indi ji jeexagul goor ñi am ñuko ci bëgg ah bala kenn am sañ sañu tak yow sa indi ji da jeex ba nopi yow li fekk indi ji jeexul rek yow ya am sañ sañ ba ñu xena nga tok ba ci yoru mu ci wax bu mu gëna yaw waaw bu la neexé yoru ñëk wi nga fay li genn goor nak sañu ko tak wa buhulatuhunna ahaqqu bi rabbihinna jëkkër ji moo gën a am sañ-sañu fay li jabaram waaye wa ci tey rek mënu ko ci ñëw takk islam ne déede moom kay da ngeen di bàyyi ba iddayi waa di jeex moo tax idda àqu jëkkër la idda àqu jëkkër la moo tax moom fekkee soxna amagu leen rapport ndaw ci ko yàlla leen amul loo ci benn àq mun a jàppale idda bu subaa bu ko neexee sëy mu ne in aradu islahan dirabi inna fi zalika in aradu islahan bu ñu ne may def raat digënté bi bu fekke goor gi da bëgg def raat digënté bi

yow yaa gagné da lañ wax ni mbeurum mbeurum bour mom tabarkallah kenn du ko ñëmé daan mu ngok da ngay fexé ba yalla nak mbeuro la da ngay fexé ba yalla mbeuro la su na xasse mbeuro rek kep ko xamné ki jogu ci ni dëkk rek yalla nako nak man nga dëkk man azali waliyan faqad hasantuhu bil harb yalla ñaanam bu len ragal jog len sa nuxi da nañ ñu sanni pour dimbalé len ndax ngeen gagné fi qulubi alladhina kafaru ci xol ñi wéddi yalla ar-ru'ba tit bu joge di xexi nonu nonu bi yalla yalla neena man limulay dimbalé moy dama koy tital té ku tit du mëna xex ku tit du mëna xex waw bima ashraku sababu bokalé bi nga xamna ñu bokalé bi la ci yalla nak moy def ci gogu ci ñom dama dama fi def bokalé day tit manam du firi dal gisu lo leg leg so dé sétlu bu baaxa baax amna ci nit ñi ñoo xamné buñu togon rër ba nopi am mus ñew seen kër né wax musum guddi ñu tok ci mëcëk wala bok ci mëcëk añ ba nopi nan ataya ak aw bay dugg seen kër ñaan bayu jam manam legi seen xel du dal lolam ab jullu wërta mel ñu jullu mu gisé su gisé lo xamné mil la mo xamné mil la mus mus rek la waaw bay bay rek la waye nak ki taay yi lu koy def ci nit moy ñaka jox xol tabaaraku ta'ala ni ngi ko wara joxe kon nak mune sa nul qida ni sanni fi qulubi alladhina kafaru ci xol ñu wedd yalla ar-ru'ba tit bima ashraku ci sababu liñ doon bokale billahi ci yalla ma lo xamne ma lam yunzil bihi ma lam yunzil bihi sultana lo xamne yalla wacc wu ci wenn lay ne len def len ko wa ma'wahum sen muju way nak ñom ñi wedd yalla di bokale an-naru moy sawara wa bi sabanna maswa zalimin mu jëntelu ñi nga xamne ñoy togn kat yi ñi nga xamne ñoy togn fañu nara dekk bu yomal xiyamé fofu di neexut fu metti la dekk na ci hadith yoonte bi sallallahu alayhi wasallam alayhi ci ru'b muy tit gogum man musirtu bi ru'bi masirata shar neena yalla nga ko dimbalé duggal ci xoy tita ngay nonam ci ño xamne neena len fiek fene mo dana ak ci yeen bepp non bu ma wax lu rek ne len fiek fene mo dana ñew ci yeen rek ñun ñep ñu commencé tit commencé tamax ay tata commencé set ni ni rawé yalla dik ci del ci wat ki na tilit li nga xamne moy qaswa bi moy qaswatu uhud bi nga xamne dañ ci xawa gane gaay mune wala qad sadaqakum allah wa'dahu yalla day sadaqakum deugulal na len wa'dahu lam len digon wala qad sadaqakum allah yalla deugulal na len wa'dahu lam len digon batu laqad su sangé fi'l madhi bi du am firi laqad sadaqakum bu fekkon da songu lu ñu tuddé mudari day am fi manam verbe bo xamné présent la su ko songé day am fi mais bu songé passé mom du am fi waye limi tek moy deugal wax ji yi wuur dal moy yalla sadaqakum allah wa'dahu ba nga xamé na tahsunuhum yene ngi len di ciop bi ismihi ci ndugul yalla yene nga ciop manam yene ngay fet fet yak dal ngeen len di def ni ku goob dugub di def bi xex bi tambalé dal tuti ngeen am rek terrain bi leer nañ yalla ne lolou kay man kay lima len sandum def nak hatta iza fashiltum ben ngeen yon jox nak dimilina len ben ngeen yon jox ci ngeen taxawé nak fi lay taxawé kin tansurullah yansurkum su ngeen dimbilé yalla mu dimbilé len waye su ngeen taxawé yalla ne ma taxaw modi fi len sen yonen te taaj ngeen tok fi diran ngeen fi tok moy yene ci ndigalam yene ci sama ndigal su baba yene gane gay waye bu ngeen nak toge xol pañ pañoru aduna ba tax ngeen bëgg wacce fi ngeen nekkon ñeu bëgg sangi li nga xamne moy kom kom mi su baba legi nak man yalla tabaraku taala mu ne ma tiye sama loxo mu da di yem fofu mu da di jax tak kon yalla wala qad sadaqakum allahu wa'da istahsunuhum bi ismihi hatta isa fashiltum ban ngeen yon joxe wa tanaza'tum ngeen tambali xato fil amri ci mbir mi wa azaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun su ko defé kon mbokk yi ci aya joju fi lañuy tek suñu loxo inshallah muy aya temer ak juroom fukku ak juroom ñaar delu seti nañu ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala ci seen darsu tafsir qur'ani biñu baaxo di leen ko defal ci iza'atu dunya sawtul qalb aji mu di jot ginaaw julli gi xam ngeen ne ñoo ngi won ci suratu ali imran ñewon nañu ba ak si won ci aya temer ak jurum fuk wara tambale tay ci aya temer ak jurum fuk ak ben ñi ngi won ci bir netti bo xamne bi suñu borom subhanahu wa ta'ala min koy boole diñu ko netti li ñaari xew xew muy qaswatu badrin al-kubra

0: التي تدناها حره تفتنغ با يم تي بتيخ بو ني تك تي تال توغكو با ديما تي ني سوت ني خلي خالص با ني خلي نيكل ولا ارمنيون تانغور وو موي تانغ با تانغ جير نيام ووي دي شجرة الزقوم نوني لي تانغ كل مولي فا ملني بتيخ يغلي داي واناخ day wañax wañax moy ci lu bax ba bax ba ag fam wara ag nga xamne tay bo ci sanni won ay ñebbe da len di sanni ci kaw lo ci sanni lu oyef rek baxay wi day tax da koy sanni bo timi jigeen ñi ñuy ruy wala ñuy fonde mbaaji def seen togg yoyu bu agge ci wañax day sanni mbir yi muy genn ci biti ko ko jégué mu lakala nonu muy wañaxé yalla neen day wañax fil butuni ci biiru ñakoy lek shajaratu zaqum day wañax ci biiru ñakoy lek te ka ghali al hamim ni ndox mu tang di wañaxé non la lek gogu di wañaxé ci biir ni ndax tang jeur bo laje docteur yi lek gu tang li man def ci biir fi ci aduna buñu lako waxe tabarakallah da nga ragal beul ci al-akhirah tabarakallah yalla ñi nga xamne ñoy lek shajaratu zaqum yalla ñu cël mussel ñun ñepp tabarakallah ñoña leg leg ñu wo kenn ñu jeppi ko lol yalla jeppi ko malaaka yi jeppi ko tabarakallah ñu bax ñepp jeppi yalla dal di joxe ndigal malaake ni khusuhu jappulen ko wa mu wax ay malaaka yo xamne epp na ñaar ndax arab bu wax kenn ku japp di wax khushu bu doon ñom ñaar mu ne khuzahu bu ne khusuhu moy epp nañu ñaar ay malaaka yu bari te men malaaka rek su taxawon jamñaaju gi bu yoxo Dakar kenn dut fi dess ñeppay genn aduna tabax yi fi nek yépp daanu melna malaka sallaw jibril day yalla ñu jall mussel bu ko yalla neewon Dakar gi tay ji nangam lafam wi kep man na fi def lo xani tabarakallah dana doy sukk yi xew tay waye alakhirah yalla jëlul sax benn malaka xana ay malaka daal ni waji khusufu jappulen ko malaaka yi ñi japp ci lox yi ñi japp ci tank yi ñi japp ci bop bi di deglu seen borom yalla bayileen fu ba mu ñent téméré at lepp ñi ngi téy waji téy bu deugur yalla mu ne fa'tiluhu kowel len ko moy acc len ko bu don tay da ngay jang krasa dañ lox prise ko nga daldi japp ci lox bi acc ko ba nga xamne waji day melni kuy bëgg jog te day laal suuf ba nopi du laal suuf pokotani di metti mbag yi di metti nonu la karate kay di def ben way leg leg wala sido kay dañ koy acc fuñ ko jëme ila sawahil jahim ci digg sawaraw jahim yalla ñu cëlu mussel ci digg sawaraw jahim ah malaaka ñoom ñoo gëna degg ndigal la ya'sulallaha ma amaruhum ñu daldi koy yobbu ci digg sawaraw jahim nang ci suratu duhan ay ñin fuk ak jurom ñaar summa ginaaw ga bu ngeen agge mom ci digg sawaraw jahim subbu soti len fawqa ra'sihi ci digg bab bi min azabil hamim ci ndox ci mbugulum ndox mu tang Allahu akbar malaaka yobbu waji ba ci digg sawara ñu fam ndox mu tang jir diko tour ci bob bi kawar ga dañ der ba dañ tabarkal yuq yurga wal betiku te kat kuma lay muti fiha wala yahya alakhir ken du de ne kon su metti bo guin aduna dang koy fatte waye fofu ken du fatu ku fatu fi so dem fofu lu mbugal ma metti rek do fatu yalla ñu cëlu musse wajoju nak ni koy ñaawal ne ko suq mosal innaka yaw ci aduna yaane won anta al azizu yow yaay ki tedd al karimu yow yaay ki yiw manam yow yaane won yalla ay sa morom yuqal lahu ala sabil al istihza wal ihana suq hadha al azab fa innaka anta al muazzaz al mukarram ikrima dafa dajje ak yunuti bi sallallahu alayhi wasallam mune yunuti bi dajjo ak abu jahl daal ne ko yalla digal na ma manela awla laka fa awla sawara ye ci yow abu jahl daal di tek loxo ba ci deuna ba ne ko lo may nappe yow watal na la ci yalla ne yaak sa borom yeen ñaar bu ngeen ande munulul leen ma dara abu jahl wax lu yonent bi ne ko yow yaak sa borom su ngeen andi yeen ñaar ñep munulul leen ma dara man xur wi ñu nek ma ci gëna tedd ma ci man motax ci rabu mu dexe bisu badar yalla daal di wacc aya ji ne ko suq innaka antal azizu al karim abu jahl mom ngeen di jang ci suratul lahab tabajda abi lahab wa tab ma akhna anhu malu maks inna hazali ma kuntum moy li ngeen nekkon tamtaruna don ko weddi moy len kon mbugal mi nga xamne mom nga mostay moy mbugal mi nga xamne da nga ko dan weddi ci aduna daan wax ni gemuloko yak ñi nga xamne ñom nga andal qan ay jurum fuk yalla neena innal muttaqina mbollem ñi ragal yalla innal muttaqina mbollem ñi ragal yalla nak bu don mag ñi ko fiir nan mbollem ñi am jom ba kilifa gu tol ni yalla lum leen téré ñu bayiko am jom ba kilifa gu tol ni yalla lum leen digal ñu def ko mbollem ñi ko mel ndax at taqwa moy imtithalul awamiri wajtinabun nawahi te yalla teral le mbir nga bayiko ndax yeg ne soko de def dina la japp ci jom la bok yalla digal le mbir nga na ca te yeg ne mi ngi lay gis ci am jom la bok ndax bari wana barab yo xane bo ci nekke nek fa ka fa nek di se kilifa amna yoy do ko def ndax lan legui tay ñu tekke la ku ñak jom su do mi ci kër gi bu amé dom ji def luñ koy téré ci ëllu suma défaat ko dang koy joxoñ baram ne ko yow di amo jëm lutax ñak ko jëm gi moy li nga ne ko bu ko def wacc dafa jot morom di ñibbi ci mbiri mom mi dé demi lay ñew wala 1 heure mu def ko defati ko way juram wax ko waxati ko lan koy wax moy ne ko diw de yow amo jëm innal muttaqina mbollem ñi ragal yalla fi maqamin amin dañuy nek ci barab bo xani bi buñu wulul barab bo xani ci aduna wala ci alakhirah barab buñuy wul lay don te moy aljannatu lolou lañu yalla yene ba wacc ci ñun koor kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun innal muttaqina mbolam ñi ragal yalla fitam yalla tabarakallah du fi wax aw tour du fi wax aw mel du fi wax ab nationalité mom day wax rek innal muttaqina penku nga dekk xow nga dekk bej salum bej ganar innal muttaqina tabarakallah fi maqamin amin fi jannatin wa uyun fi jannatin ci ay aljanna wa uyun ak ay beuti ndokh ay beuti ndokh ay sewnde yalbasuna ñu fay sol min sundus ci xeyatu yere bobu ñu tudde sundus muy soa wa istabraq ak yere bobu ñu tudde istabraq ñaari xet yere lañ bu fekke raqiq la moy bu noy bi oyef bi moy sundus budé bu samik bi la moy bu fat bi moy istabraq ñaari xet yere la yo xamne ña yalla ay terale aljanna ñom mom la leen di solal ñu sol ko tabarakallah diir yo xamne kenn duko mësa gis rafet lool yalla ñu ci yalla solal motax suñu borom tabaaraku ta'ala yoonte bi mu yoni won sallallahu alayhi wasallam di jangale solal nit yere ci aduna mu ne ko solal nit yere fi su al-akhirah ba yere ñak yalla solal le yere barkal gor gui ibrahim saxo rahmatullahi alayhi daana wax ni ñun ñi di dundu de ko ci amon ben yere dong nek ak mom nor ak nawet bu muy tul da nga rafle mu ne rawati na nga am ben yere ñu dencale la ko ci bir suuf nga am ak mom ci bir suuf jurom ñaari nawet neena bo joge bo moy tul yaakarut ne da nga joge ak yere waaw da na ko soñe tabarakalla ci wal wo yalla yalla yok ko rahma wa rida yalbasuna min sundusin wa istabraq ñom mutaqabilin dañuy jakarlo ci al-akhirah ci al-janna ndax ku ni wetti sa morom mutaqabilin fil majalisi liyastanisa ba'dhum bi ba'd waaw dañuy jakarlo ci al-akhirah ndax lolu ci teranga la bok gis lo xamne am nga ko ci sa morom amuko te la la ko may moy liggey yalla day motuli teranga kazalika ni la len yalla def ak itam mu teral len ci xet ci teranga yu mel ni wa zawajnahum ñu may len ay soxna bi hurin ayn ci jigen ñu tuddu hurul ayn manam al hur moy jigen ju beut ba wex ayn moy beut bu reuy manam soxna ye gor ñey am ci al-akhirah jigen ñi seen beut yi day wex waye day reuy motax ci deku hur ayn nax ñen balma dafa bok ci taru jigen beut bu reuy te wex manam ñaar ñom jigen bu beut ba sewé rek rafetut su gatte rafetut ñuul ñaaw jëbërey lex yërey yoy yépp tabarakallah dañ koy wax ci sikki jigen mom lañuy tuddé tabarakallah ak deyni ñu naan dey ñuul ñaaw gatt jëbërey lex yërey lum sol mu upp ko ngeen balma ci baat yoy waye loolu la yalla lay bañal ñuy dugg aljanna ñom buñu fa duggé hur ayn lañuy am waye duñu am jigen ñu nga xamné ay deyni lañuy doon ndax tabarakallah fi ci aduna kuy denc ku ne doon na ngo denc ak deyni kazalika wa zawajnahum bi hurin ayn jigen ñu nek fi nak ku ca dugg ci aljanna tabarakallah ah dañ lay teggar nak boole la ci hurul ayn ndax lu ko moy dañ lay epp doole te itam dina am yo xamne dañ ko man te yow do ko man yalla kon tuddu aljanna tuddu dexya ak itam ya ci aji yeb ak wone ne njaqare da fay jeex fofu ci aduna al-akhirah kon ak itam tuddu al-hurul hisan ndax dafa bok ci texe nit ñet modi ñu ne day boole muy ndox ak natange ak kanam gu rafet yoyu yalla tabaaraku ta'ala da koy may ñi dugg aljanna mune kazalika wa zawajnahum bi hurin ayn yad'una ñi sakku ñuy wo wala ñuy commander fiha ci aljanna ja bi kulli faakiha ci bepp fruit bo soxla ci aljanna rek amna fa yad'una fiha bi kulli faakiha bepp fruit fi liñuy bari bari fruit leg leg nga tollu jamono joj amna yoy doko gis leg leg nga tollu periode bo xamni bi mango du am leg leg nga tollu periode bo xamni bi xaal du am gis nga ni xaal ji mel ci dekk tiwat kala yalla lepp jar waye leg leg nga tollu periode bo xamni bi do fi gis ben doomu xaal al-akhirah nak bo duggé aljanna waxtu wune jamono june meññit mepp nga fa te nak aminin fa lañuy nek ci wolu ci kolute ndax duñu febar duñu jaxle duñu jax duñu tit duñu son aminuna min at-takhumi wal amrad ken du fa lek ba feur waw aljan dañuy lekk ci furu wi ja waaye aaminiin ci feebar yi jóge ci lekk gu bari. Aduna yu neex a ngi fi yoo xam ne boo ko doon lekk tey bu ci bëree mën naa am nga jële ci feebar mboolem yi ñuy lekk, waaye su àllaaxira lu lekk ga bari bari rek tabaarakaalla du wàññi dara. Moo tax xam naa bis bu fa ndaw ko ndaa yi demee ñoom seen mbir dana baax lool, ndax lu bari bari bari rek duñ ca jële feebar, duñ ca jële fër, duñ ca jële dara tabaarakaalla. Yàlla nañ ca ànd ñun ñëpp nag ñoom, waaye xam naa ñoom bu ñu demee dinañ ci xir. Waaye teraangaa nga noonu mbokk yi bu am solo bu yàlla di junj bi kulli faakatin aaminin surtout duxaan ay juróom fukk ak juróom. Laa yazuquuna fiha duñu fa mos almawta dee illa almawtata al ula lu dul deegu njëkk ga leen fi indi. Aljana loolu bokk na ci li tax mu neex. Kenn du fa nekk di dee di tuxu. Aduna da nga fi am sa kër mu rafet lool, nga bëgg ko lool, waaye da nga màggat ba duutoo ci bëgg dara, ndax duutu neex ci yow. Léegi nga toxu dem àllaaxira bàyyi fi kër gi, ñu jaay ko wala ñu miraas ko wala yeneen. Waaw, lu kër gi neex fi ne boo fi amee juróom fukki at rek ci sa kër gi wala juróom benn fukki at, tabaarakaalla añ bi neexoon ci yow tàmbale na xarit, lëwal bi duutoo ci man dara, yàpp noonu guru buñ ko joosul doo ko yëy bari na ak bari na bari na, nga dal ci tàmbali doyal. Waaw, bu ñu taalee li uppe nga ne ah man kat daf may feebar. Ama àllaaxira nag soo duggee aljànn moom laa yazuquuna fiha almawta illa almawtata alula wa waqaahum mu fegal leen azaab aljahiimi mbugalum sawaraw jahim. Yàlla na yàlla musal ci mbugalam sawaraw jahim. Loolu nag fadla min rabbika baaxaayu yàllaa tax, waaye dug ngóora dug njàmbaar. Zalika dugg aljanna nag huwa alfawzu alazim mooy texe gu rëy ga zalika loola. Waaye man di wax fii ci àdduna maa la man, maa la gën, maa àgg fii, maa la ëppale lii, loola lépp daal àggul ci alfawzu alazim. Zalika dugg aljanna nag mucc ci mbugulum sawara am sa mbaaxaayu borom alfawzu alazim mooy texe gu rëy. Waaw, sawfa tara isan jalal xubaaru afarasun taxtaka aw ximaaru. Nenañu bayit wu am Cheikh Alhaji Malick bëggoon la. Sawfa tara isan jalal xubaaru afarasun taxtaka aw ximaaru. Mu ne bu fi kenn wax new fas laa war wala mbaam fii, dina wax ko fi teel na. Nañu dem ba àllaaxira ca ngay xam fas nga waroon wala mbaam. Saw fa taraa izan jalal xubaaw afarasun taxtaka aw ximaaru. Tabarkal suratu adduxaan ay juróom fukk ak juróom ñaar. Fa innama yassarnaahu alquran jii soo ko mënee jàng. Fa innama li fi nag yassarnaahu dañ koo yombal bi lisaanika ci sa lammiñi. Waaye alquran diis naw lemmiñ, ndax law anzalna haza alqurana ala jabal la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Kon nag su ko nit dee wax di ko jàng di ko mokkal, tiiri bi yépp nekk ci boppam, mu boole waale ca xam la muy tekki lépp na ca bobba, mu boole waale ca fiq na ca bobba, taarix na ca bobba, yooyu na ca bobba. Yàlla mu ne fa innama yassarnaahu bilisaanika, dan koo yombal rek te ko ci sa lammiñ wi. Lu tax laallahum xëy na ñi koy dégg yatazakkaruuna waaru ci. Allahu akbar. Fa innama yassarnaahu bilisaanika laallahum yatazakkaruun, dañ koo woyefal ci sa lammiñ wi xëy na nit ñi waaroo ci. Loolu la ci yàlla jublu tabaraka wa taala. Moo tax moom alquran xëy na nit ñi waaroo ci, ndax léeg-léeg darsi bi muy bind bi ñuy firi mel ni marché la nekk. Ci ëllëg sa mu jóge fa mel ni ku ne ca course ba mbaa làmb ja mbaa terrain ba. Ci ëllëg sa aaye juna daal buñ fa tole rek am na ko xam ne kii yàlla dafa day jàpp ne moom lay waxal aaye ju nekk nag. Laallahum xëy na yatazakkaruun, ñu daal di waaru dellu ginnaaw. Kon nag fartaqib fuglul fartaqib qaral innahum ñom ñi nga xamne ñoo wedd yalla day tene al-akhira amut murtaqibun ñom tam ñi nga xaar suratu duhan fofu la yam nek jurum fukki aya ak jurum ñent nek sar bo xamne mo nek ñin fukkelu sar ak ñent wacc makka nek jurum fukki aya ak jurum ñent di jangale tawhid di jangale ne yalla yunu yununti di jangale ne kude da nga dekk sar baangi tambule won ci waxtani alquranul azim di mu'jisa yununti bi sallallahu alaihi wasallam bu fi nara dess ila an yarisa allahul ard wa man alayha waxtani ne mom sar bi ci niko yalla wacce ci laylatul mubarak layla mubaraka te moy laylatul qadr leral maggaay gi nek ci laylatul qadr di guddig nga xamne ci la yalla yi tekkale mbiri jam yi yep yi nga xamne yalla moko tan ngir wacc ci téré bi nga xamne mo mujjo ci téré yi di alquranul karim wacc ko ci yoonte bi mujj ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiya'i wal mursalin sar bi waxtane won taxawayu mushrikuna yi ci alquranul azim sikki sak yek deng yek yunimel ak ni alquran lerek nimu tektalek nimu wiri sari waxtane na mbirum fir'auna ak la wacc ci mom ci mbugal ak itam bew gaak juba juga fam ko yob ak itam lam bay ginaawam keur yaak tabax yaak tol yaak dex yaak yoy yep suñu borom tabaraka taala jël ko fétélé ko banu israël sari waxtana ci mushriko quraysh ñi nga xamné néna ñu dékki amut ak itam wax ni dundu gi mom buñu faato rek mu daldi jeex sari bi muy jeexal légui woné na ñi nga xamné ñoy al abrar fuñuy mujju woné na ñi nga xamné ñoy al fujar fuñuy mujju lool moy suratu ad-duhan ñong ci suñu ñin fukelu sar ak juroom muy suratu al-jathiya suk makka la wacc ba mu dess aya fuk ak ñent aya bob mom mak waccul makka madina la wacc moy aya ji nga xamni moy qul lil ladina amanu yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyama allah liyajziya qawman bima kanu yaksibun aya joju mom ma nga wacc madina waye luddul aya joju rek ma nga wacc makka fan wéri aya la ak juroom ñaar gina bi suratu duhan wacce le suratu al-jasiya wacc mi ngi jangale gem yalla ak gem ne yalla kenn la gem ne al-qur'an ji yalla ko wacc ci yoonte bi ak gem ne yalla mo yonni muhammad sallallahu alaihi wasallam ak gem ne ku de da nga dekki li nga don jëf ñu fay la ko kon sar bi dal tuuti kon rek mu nek fi nga xamne fi lay jaar muy fa ay moromum jaaroon te moy wahdaniyatu rabbil alamin dina tambali mom sar bi ci waxtani alquran ak fa alquran jogi te moy allahul aziz fi mulkihi dina waxtane yalla nimu wacce alquran mu nek yeurma ne ngir jamm bi nek lamp bu len di leral leral mbinde fi yeb sen yonu tax ci aduna ak ci alakhir sar bi dina tuddu al ayat al kawniya yu leer yi nga xamne dafa yaatu nek ci asaman si wala ci suuf si ak bindi gi yalla bindi mbinde fi ak mbollem li di ay mbindeef ak itam guddii ak beccëk ni ñuy jallaw loxe bu ki démé dikk sa morom dikk ak ni yalla tagate ngelaw yi tagate ko taw yi mu nek ay mandarga yu woné ne yalla kenn la yoy yeb shawahidun natiqa bi azamatillahi wa jalali ak itam day woné magga yalla ak ben gi mu nek ben sa askar bi bu ci joge dana waxtane xewal yalla yim defal jaamam yi ngir ñu sant ko ngir ñu xalaat ci xewal yi nga xamne mat na seuk mu defal len ko mom yalla tabaaraku ta'ala yalla dina waxtane mom sar bi ni yalla xé terale banu israël ci xéti teranga yam len terale won waye ñu fayé ko lu safano ak lañ ko warna fayé bu yalla jéxal sar bi waxtan ci fay gi nga xamné mom lañuy fay yowmu din nit ñi xajjali ko ñaari groupe fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir yalla yalla may ñu deg ko mom sar bi ba mu jéx bismillahir rahmanir rahim yalla nam ha mim yalla mo xam lim ci nam tanzilul kitabi waccu tere bi minallahi ma nga bayiko fa yalla al aziz yalla mu tedd mi al hakim yalla mo xereñ mi fenen fu tere bi bayiko won fudul yalla te tol ni mu tollu te wacc ci ñaar fukki at ak ñet da nga ci gis ak wote gis ci ak njaxas gis ci tere ak digle te ben diko def mbollem doom adam yi talif tere fi nek ku ci liggey tere nga yor ko fukki at soko ko dello he jox ko big big rouge dina ci am ay phrase yo xamne ay jumla yo xamne dina ko ci dindi ndax yoye bu sañon du ca nek yalla nak tere bi bam ko wacce ba legi li lay xamal na ci yalla la joge jamono jam koy wax na arabiy don lakke ak jamono jini arabiy lakke amut ak wote te jamono jël qur'an di wacc na tubab don lakke tubab fim nek ni bokut ak ni tubab di lakke tubab tay tanzilul kitabi minallahi alazizil hakim inna fis samawati nek na ci asman wal ardi ak suf la ayatin mandrago yi wonene yalla waccal qur'an lil mu'minina ci ñu ko gëm suratul jasiya aya ñett wa fi qalqikum nek na ci bind gi leen bind wa ma yabuthu min dab ak li genn ci luy dukkat lolu day nek na ci ayatun ay mandarga yu wonene yalla kenn la li qawmin ci nit ñoo xamne yuqinuna dañu am yaqeen dañu am gëm gu woor kon daragok bindig yalla bind asaman ayatun bindig yalla bind suuf ayatun ni yalla binde mbinde fi ayatun dab yi dukkat ci kaw suuf ci it lol tamit ayatun na xol ni yalla binde nit ak ni nit mel ak fi nit di jaar ba nek nit lolé day kudul yalla mënoko dab yi dukkat ci kaw suuf ci mbott yeek ci ndax yeek jessig yeek beutbeutor yeek jeun yeek lepp lo xamni mi ngi dukkat lolé ayatun li qawmin yuqinun wa ikhtilafi layli wuti gi guddigi di wute won nahari ak beccig bi wama anzalallahu ak li yalla yi wacc minas samai mu joge asman min rizqin ci wursak fa ahya bihi al-ard mudakkal ci sufsi ba'da mawtiha gina bu suf dehe wa tasrifi ar-riyah ak nimi walbate ngelaw li yoy idde ayatun li qawmin ci nit ñoo xamne yaqiluna dañ jëfëdiko seen xam mbokk yi fi yalla tabaaraku ta'ala wax na fi ay mbir yo xamne lenn lu ci nekk wone na mom moy kenn nim binde asaman nim binde suuf nim binde nit daaba yi dukkat guddeek beccëk ni ñu wuté mbollem ko gis muy fay lu yaas beccëk taxut ndax fi ne bu beccëgé ku ne man nga ciomenatu ci garam place tok fa ñuy dem ye tabarkalla bu gaay defé lañuy def defal la bu xaal ñëwé buñu xaré may la nga jëfëndiko ci waye ko gis muy fay lu yaas rek ñaara guddé tax kon gis nga guddi ni mu wuté ak beccëk ñaaral ba asaman li ci wacc ci wërseuk nga xamne modi tawal la yu ne aji wo ak itam ngelaw li jek jek mu tang jir ñu jek jek mu sedd guyu ci lo xamne tabarakallah suñu borom tabaraku taala daf koy def te itam melni bouton yaangi ci wetam bu ko nexe rek temps bi tang jir bu ko nexe mu sedd guuy xam ngeen fan yele bañu jubagul koor gi gis ngeen ni dekk bi tangi won waye gis ngeen tabarakallah ñu na koor ga nga ne suñu borom daal ñi climatiser Dakar fim nek ni ma sha Allah xeyna sax liko wor ñom tam ñu ngi ci bëgg bok
1: ndax fal kuntu illa basharan qana neeku mëna legi nit rek rasulan li seeg yaangi nek nit nek ndaw yi ñu ko doon wax yoyu du ko man dama damay nek ba legi teeralin wi ñaar lañuy doxal bo fi nekké ab sëriñ melni nit ñi pour nit ñi doof sëriñ bo fi nekké ab sëriñ melni nit ñi pour nit ñi doof sëriñ da ngay nekk sëriñ do dem marché do dem jakka do wax lañuy wax do tok fañuy tok dakk len ay auto dakk len kër dakk len lijeenti lu ko moy nit ñi duñ nangone ab sëriñ nga yi ñu santon sallallahu alayhi wasallam ba legi nit ñang koy sant nit ñi bëgg nga mel ni nepp tabarakallah wala fi daanañu wax ne kuy wuti luñu la may so waré mbam do barilé ci jamono tay motax yoonte bi neen xul yalla ne ko xul neelen subhana rabbi selign yalla sama borom lol tam baatu ku yemu mo koy wax ku yemu moy wax subhana rabbi ñaare gisone nga mak ñi bu ñeuk su ben xale masan def dara dañ koy wax subuhun mala mi ngi jogu ci subhana rabbi melni kulay molu way ñu tay sabbal seen borom subhanahu wa ta'ala legi nak dañu dindi baatu subuhun mala dindi baatu tuk indi baat nangam dañ ca def nak yenen baat yo xamne legi baat la yoy taxuko rafet warte genn ci lamine tegon ko ko deg mën ca dengel qul subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasula ndax nekna len luddul mbindef akub yonent kon fofu day wone rek ni yonent bi mbindef la yonent la salawatullahi wa salamu alayhi motax dañ dan den ci ay soxna ñom yonent yi dañ dan lek ci li nit ñi lek di nan ci nit ñi nan di tedd di nelaw di liggey di dama ko ñew tabarakallah yoy yep dañ ko don def ñom yoonenti alayhi wassalatu wassalam la leen di dul dal moy febar bo xamne day galankor la leen yalla sant wala febar bo xamne moy febaru ndof wala yoy nga xamne duñu mëna doxal mission bi leen suñu borom subhanahu wa ta'ala gal yalla neena wama mana'a an-nas darratul nit ñi ay yu'minu ñu gem is jaahum bam len dikale al huda njug illa an qalu ludul ñune ab'ath allah munakh yalla mo yoni basharan am bindef rasulan munek bu yonent manam lol def yene yem nit ñi yalla neena ci jamono yi ali sallatu wasalam yelen teegum yonent bi sallallahu alayhi wasallam moy ñom nangu wuñu yalla yoni basharan rasulan ab'ath allah basharan rasula japp nañ ne bu yalla bëggee ku ko waxal dafay bayyi nit ñi dem wuti leneen lu ko waxal waye du wut ab nit wala ak nit ko xamne day ñew ci nit ñi di wax ñom may wa ma mana'a an-nas an yu'minu iz ja'ahum al-huda ila an qalu ab'ath allah basharan rasula ndax yalla day yoni mbindef mu nek yonent yonent sa bo ko bëggee wéssale ak mbindef ya ngay bëgg galankor ligéyam yonent sa boko bëggé wéssalé mbindef ya ngay galankor ak yonentam ndax soko défé lu wéssu nit nit ñi dañuy wax né mënuñu ko roy lég lég nga du tuddu menn mak ligéy ba mu ligéy reey mu bëggoon ñuko roy ci ligéy ba do ma dama yi tax ba kenn du ko roy ci ligéy ba ndax barab bañ koy tek ak nañ koy tejé ndax da ngay wax diw ñu la koku du nit te baatu koku du nit day tektale na kon ñun ñi nit mënu ñu melni mom fekk na yalla neena ku dul man mënes na melni yow ku dul man yalla neena ku dul man mënes na melni yow motax mu ne roy leen ali sallallahu alayhi wasallam jima melni mom su ngeen mënte melni mom it ñu noté leen ay point yo xamni yu bax lay doon kon ñi tam li ñuy jappoon moy yoonentu du nek nit motax so waxe ñu ne ah koku du nit legi nak nit ñi dañ ko far yombal bo dugule bi bu rafet ñu ne ki du nit bo waxe wax ju jup ñu ne ki du nit so mokale lu jafé mokal ñu ne ki du nit légui lo waxe ñu ne ki du nit ñaari baat la yo xamné ci jexlu sar bi inshallah dañ ko gis moy lo wax rek ñu ne ngand bi te yalla neena sa borom rek mo dim ngand yalla neena suratu isra ay juroom ñen fuku ak juroom qul waxal nit ñi law kana fil ardi bu nekkon ci suuf si malaa'ikatun ay malaaka yamshuna di dox ci suuf mutma'innina te dal la nazzalna alayhim daañ wàccee ci ñoom min assamaa'i jógee asamaan malakan am malaaka rasulan mu nekk seen yonent wallahi yàlla nee na li ngeen nekk ay mbindeef ci kaw suuf moo tax ma yebal mbindeef mu nekk seen yonent waaye su fekkoon ay malaaka nekk ci kaw suuf malaaka laa leen di yónnee mu nekk seen yonent waaw malaaka laa leen di yónnee mu nekk seen mbindeef ndax mission yonent ak ni ñu koy yónni dafa war a am ak jokkaloo dafa war a am benn communication buy jokk seen diggante te it xam ngeen ne malaaka ginnaaw ku mu waxal nga dee bu yàlla yónni woon malaaka fi nekk nii nga xam ne ku mu waxal nga dee léegi kon fi mu nekk nii seetal ñi weddi malaaka ñi weddi yonent ñaataa fii dee bu benn yonent malaaka ñëwoon Dakar te ku mu waxal nga dee nga xam ne ku mu fekk nga def boppam neen mu ne la musoorul nga far dee ku mu fekk nga wadd lu gàtt mu ne sol jot nga far dee bu ne ku góor gu mu fekk nga lett mu ne la ah yow si lett yi nag nga far dee ku mu fekk ngay carte mu ne carte gi baaxut nga far dee nga xool Dakar kon ñaataa fii dee law kaana fi l ardi malaikatun yamshuuna mutma'innina la nazzalna alayhim min assamaa'i malakan rasula kon loolu li muy tekki mooy yàlla du wàcce ab malaaka yonent bi alayhi salatu wasalaam du malaaka su yonent yi duñu woon ay malaaka yàlla du wàcce malaaka ci kaw suuf sii ba tax muy ñàkk a lekk di ñàkk a naan ñu koy gëme ci ñàkk gee lekk ak ñàkk a naan déedéet yonent bi nit lay doon ni nit ñi di mayante ay soxna ak nit ñi di ànnanteeg ñoom di dem ak ñoom di dem seen tool ñuy dem toolam ñuy togg di ko yàkkal muy togg di leen yàkkal ñu koy invité ay reer mu leen di leen invité reer ñu nite ànd loola tax yàlla subhanahu wa taala di yónni yonent yi alayhi salaatu wasalaam waaye di leen def ay malaaka ba lépp loo wax ci bi yonent ñu ne defu ko loolu tam du noonu yonent yi alayhim salaatu wasalaam duñu ay malaaka ba caageeg ma loo wax ab yonent ñu ne defu ko boo ne yonent ba def fakastalu ñu ne fakastaluwut ñu ne yonent ba daa wax nangam ñu ne waxu ko sallallahu alayhi wa sallam li sunna wax ne dafa leer ne moo ko wax yàlla nee na yàlla subhanahu wa taala nee na du wàcc ay malaaka ci kaw suuf te malaaka mooy nga xam ne moom laa yaakuluuna wala yanaamuuna ba mu jeex tabarkal yàlla nee na xul waxal nit ñi naan malaaka ngaak doobu yonent nee leen kafa billahi shahida yàlla doy na seede bay nii sama diggante wa baynakum ak seen diggante innahu yàlla kaana yàgg naa nekk ba léegi mi ngi nekk bi ibaadihi ci jaamam yi xabiiran di ku ci dañ kumpa basira di ku leen gis yàlla jaam yépp kenn ku ne foo nekk gis na la xam na la nga nekkee xam na la la tax jóg xabiir la waaye basir la ndax jaam yi kat léegi-léegi nit jóg la ko tax a jóg nit ñi duñ ko xam yàlla moom xam ko ndax xabiir la te it wala yunabiu ka mislu xabiir nit ñi bu fekkoon ñoom ñëpp xamante nañ ni yàlla xame nit ñi kon daanaka ñaari nit duñu mën a ànd kër yi day naqari lool tabarkàlla gis nga tabaski léeg-léeg da ngay yeew sam xar bu xamoon li tax nga yeew ko du fa fanaan tabaski da ngay yeew sam xar bu xamoon li tax nga yeew ko du fa fanaan léeg-léeg nga denc soxna bu xamoon li tax nga denc ko mu jël ay bagaasam léeg-léeg soxna ñëw sa kër bu xamoon lay la dox ci diggante ba mu yenn bagaasam moo tax suñu borom moom dafa xam dafa nekk xabiir nekk basir nit ñuy doxan doxalante seen diggante ki ne ci jàkka ji di sujjoot kay rukoox kayar kurusam ka ne ci ruqam kenn ku ne li la tax a ñëw ci rëddu jàkka ji yàlla subhanahu wa taala moom xam na lépp ba taxit lu waay di wax naan yonent bi malaaka la wala malaaka la war na wàcce wala nangami ki nangam yàlla mu ne innahu kaana bi ibaadi xabiran basira ku yëkkati kàddu ngir defar yàlla mu ne xam naa ku yëkkati kàddu ngir yàq yàlla mu ne xam naa su boobaa nag yowmal xiyaamati mu fay ñi doon yëkkati kàddu di yàq anib yàq fay ñi doon yëkkati kàddu defar fayub defar subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa azza kamaluhu ñoo ngi suratul isra yi aaya juróom ñin fukk ak juróom ñaar yàlla ne na wa man yahdillahu ku yàlla jubal fa huwa al muhtadi moom rek a jub wa man yudlil ku yàlla sànq fa lan tajida lahum duñu amati doo fekk ñuy amati awliyaa ñuy féete woo seeni mbir ba mën leen a jubal min dunihi ku dul yàlla aaya ji ci suratul isra mi ngi nekk ci xaaj bu njëkk bi ñu doon tuddee xaaju pas-pas. Xaaju pas-pas bi muy wax nag mooy alqada wal qadar, muy natt ak dogal. Fii ñu toll ci aay ji yàlla ak njub ñu ngi ko wéer boppam. Wa man yahdillaahu ku yàlla jubal fa huwa almuhtadi moo jub, wa man yudlil ku yàlla sànk fa lan tajida lahum awliyaa min duunihi. Waaye boo delloo ginnaaw ci aay yële ñu weesu woon ci aaya fukk ak juróom, yàlla mu nga fay wax man ihtada ku jub fa innama yahtadi li nafsi boppam la jubal, wa man dalle ku sànku fa innama yadillu aleyha boppam la sànk. Soo jàngee kon fii wa man yahdillaahu yàlla ngi wéer njub gi boppam, wa man yudlil yàlla ngi wéer sànku tegi boppam. Waaye aaya fukk ak juróom man ihtada ku jub yàlla ngi wéer njub ga nit ka, wa man dalle ku dëng yàlla ngi wéer ndëngte la nit ka. Loolu nag koo xam ne kii sa loxo guddul ci alquran, koo xam ne kii sa loxo guddul ci lakku arab, koo xam ne kii sa loxo guddul ci pas-pas, soo ci waxee la ngay jàddal nit ñi mooy ëpp la nga leen di jubal. Ba tax na léeg-léeg hadith ñëw ci Bukhari.

dirasa islamiyya mayuloko munu deg li ndax sa aqida sahiha mayuloko yalla subhanahu wa ta'ala ak yunti bi alayhi salam seeni wax du am ay safano te it fek bukhari ni mu tollu ngay tebbi hadith di wacc nan yi baxul ndax da wutek alquran ñak deg alquran lay tekki waye du bukhari mo wirut bukhari dafa wir muslim wir ñaari keer yi gëna wir ci l'islam qabla alquran alkarim la kon so ci fek ak di tebbi di sanni moy ñak deg li nga xamne moy man yahdillahu ak man ihtada ak wa man yudlil ak wa man dalla ñak deg yoy moy tax alquran arab bu nek da fay am famuy nek lutax mu nefa ak fi'l bo xamne yata'adda li harfin ak fi'l bo xamne yata'adda li fi'lin wala fi'l bo xamne yata'adda ila maf'ulin ak fi'l lazim yoy yep dafa am ci alquran su fekke nak yow sam xel deg ko ngene li du non dafa am safano mané su baba da ngay sanku sankate yalla mandute moy wax tax mané ku sanku moko sank ku jubal moko jubal lolou moy mandute tax so amé fa dom yo xamne dañuy jang ñu ñaan la luñu jënde kay nga may leen ñom ñep ku ne ñaari témèr kenn ka jënd kay ba nopi defal wëccat jënd ci almet tal dëkk bi ke ci def jënd kay ba nopi defal wëccat jënd ci tangal match may papa may yaayam ki ñom ñaar ñep doola ji leen tax ñu def liñ def yow baay ji ya ko def man deug yalla nak mom day wax ne man mako def nga ne ko lutax mu ne ndax te mako may témèr su mako xañoon témèr du tal dëkk bi waye may gi ko may témèr mom suñu borom subhanahu wa ta'ala du bakkar ci mom te du njumte ci mom te it du ton ci mom ndax yalla du ton subhanahu wa ta'ala te yoy muy wax taxna ba yunus bi alayhi salam waxna ci hadith yo xamne ñaar lañu ben ba musa ak adama ño ci doon xëccio kenn ku ne wax sa morom wala bok musa nan adama ya ñu genné aljanna fa hadith ba jexé moy musa adama gagné ko lola it soko deggul da nga daldi wax ne suñu borom tabaraku taala wax yoy ci hadith yi lako bukhari wax wala nako muslim wax du nonu waye al qada wal qadar dafa bok ci liñuy iman insha allah subhanahu wa ta'ala ca risalu shaqlaini biñu uddi won di wax ci li isra'i umbu danañ ci mësa ñew ci katuna suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla neena wama yahdillahu ku yalla jubal fa huwa al muhtadi koka rek ka jub motax ñu nan ko ihdina siratal mustaqim wama yudlil kum sank falan tajid lahum duñu amat doto fek ñi amati awliya ñuy mengo seen mbir di len jubal min dunihi te du suñu borom subhanahu wa ta'ala wa nahshuruhum ñu dekkal len wala ñu fang len yawmal qiyamati bisub taxaway ba ñom ñi sanku ala wujuhihim jasyan kanam ya umyan ñu gumba wa bukman te lu wa summan te tax mawahum seen mujuway jahannam nek sawraw jahannama yalla nta Allah subhanahu wa ta'ala musal yalla neena kullama khabat sabu gime gim moy sawara wo xamne dem na beugum ñu duggal sawara bu leen fa duggalé bu sawara wi démé ba gim zibnahum ñu dolli leen sa'ira tak takal mu gëna te metti ndax da ngay gis kuy ataya leg leg xal yi gëm mu yëngalaat ko ba mu yëngu mu tegaat ci barade bi ndax mu gëna tang sawaraw jahannam yi ñafa yalla subhanahu wa ta'ala di duggal bu ñu démé ba mu bëgg gëm ndax lay toro ci seen yaram diw ga nga xamne moy soos di xawa fay talbo su fekke man nako fay lola bu dem bi bëgg fay suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ni zidnahum ñu dali len sa'ira sa'ir wala bok tak takal wala bok ñu xambaat ko yalla neena zalika lolu nak duggu sawara jazaohum moy senu pay lutax bi annahum ndax te ñoom kafaru dañoo weddi bi ayatina ci suñu ay yi wone ne yalla amna wa qalu ñu tek ci ne aiza kunna mu ndax buñu nekké izaman ayyah wa rufatan tifunuh a inna mu ndax ñun la mab'uthun dañu dekkal khalqan jadida bindu gu bes li lu yagga jaaxal ñi weddi yalla la de nek ay yah funux ba nopi ñi bindal la nga bes ñu bari ci nga xamne dañu wedd suñu borom subhanahu wa ta'ala daf leena yagga jaaxal motax duñu gëm mukk li nga xamne moy deki neena limu faye ñi weddi di wax ne buñu dekke buñu dehe ba nek ay yah bu funux ndax daan ñu dekkalat khalqan jadida neena lolu motax mu faye len sawara te kullama khabat zidnahum za'ira yalla mu ne awalam yaraw khana gis ñu ni anna allah yalla mi nga xamne alladhi moy nga xamne khalaqa as-samawati mo bindu juroom ñaari asman wal arda ak sursi yalla mom xana xamu ñu ne qadirun ku am katan la ala an yakhluqa mithlahum.

sun yalla dal moy ku fi feñu lu nafiq wala ku fi nek nafiq diko neub day dox bam yag rek yef yene fulli ci biti ñepp dal di xamne ki ak nafiq la ñu japp ko dal di koy ray te yoonentu ya ali sallallahu alaihi wasallam lol mo ci amul walam tajid do fek nak li sunnati allah terlim yalla tabdila ak soppeku yalla tabaarak wa ta'ala aw terlinam la tataghayyaru aw tatabaddal muk ndax lo xamne yalla tabax nako dakoy tabax ci lu deugal mune kon aji tasliya la day dalal xelu yunus bi sallallahu alayhi wasallam dotul jaqati mbamuy mer ci am gunafiqi di am nek fim nak ndax nonu moy terelinu yalla amul jenn jamono ben dir ben waxtu ak fu meuna don mudul ay nafiq ñinga fa and ca nit ñi and ca seen bir di sal nañuy solo di jaar fa ñuy jaar di wax lañuy wax ñepp yaakar na ñi tabarakallah ci lañu bok hasitu sawi ala jalalayn jukib ñettel xatum ñaar témer ak juroom ñett fuk ak juroom ñett ñu ñoy nafiq yalla na xamé na leen nit ñi na xamu ñu leen ñom nit ñaare du xam nafiq waye yalla suñu borom tabaraka taala mum xamina nafiq yeb yalla ñu yalla musul ci nifaq ak nafiqi yalla neena yasaluka dana la laaj annas nit ñi ani saati wa bispen ci kagn la kon melna ni mi ngi tecc ci sar wi yasalunaka dana ñu la laaj ani saati ci bispen ci kagn la wajale laaj nako yonenti mu nako loko dencal ak loko wajale waaw bispench waaw kagn la aduna tukki aduna su ñaata fana ci dess yoy yeb ñukoy laaj yonenti bi ali sallallahu alayhi wasallam khulna lam inna ma li fik ilmuha kham khamam indallahi ma nga fa yal ilmuha kham kham bispench kagn la indallahi ma nga fa yal lastu a'rifu waqtaha wa innama ya'lamu dhalika 'allamul ghuyub khawma kalla yalla tabaaraku ta'ala mom rek mo xam kagn la hikma la it ngir yalla nebugo ndax bu yalla waxone bes peñ ci kagn la wala mune nit ki bisangam ngay faatu lola dana yak ci dundam lu bare bare bari motax suñu borom neub bes peñ ci kagn la neub nit ki kagn lay de kagn la nga xamne kenn ku nek da ngay tok rek di def sa yef ba de ñew ne la yow lay jël ci ben nga ne nañ dem wala nga ne duma dem di xëc ba ñew bala rek non la yalla def mbir mi

nit lañu won ay ashraf lañu won ay kilif wa kubara ana ak ñu mag ñu magoon ñu doon ñu won lo xamni jappon nañ ne ci yow lañu jëm ci ba ñu leen toppé fa adalluna ñu sanku ñu as-sabila ba ñu reer yoon wa rabbana yasni bra ati in ñu lay ñaan yalla nga leen jox ñoom ñu ñu sank sadatna wa kubara ana yalla nga len jox bi afayni min al azab ñaari fulande ci mbugal yalla nga len mbugalal ñaari yoon ba ñeenti yoon ci mbugal wa al anhu yalla nga len sori sa yermu na yow yalla la'nan kabira sori gu reere reere ñu dal yalla bu ñu mos ci su mbugal ci sa ma ci sa yermu de dara loolu lañ lay wax manam ñi ko bu ñu agge yowal xiyamati xam nañu ne ñañ topp ñu leen reeral sadatana wa kubaraana ndax fañ leen jaar loo du fañ war na jaar lañ leen daan wax du lañ leen war na wax tabarkàlla ñu topp leen ca ñoom nag jàpp ñu ñii mën nañoo dox suñu diggante ak seen borom ñu topp leen ca ba fa ñu mujj gis ngeen ko ndeysaan rabbana innana ñun ata'na dañoo toppoon sadatana suñu sangi wa kubaraana ak ñu ñu amoon ci aw mag fa adalluna ñu sànk ñu as-sabila yoon wi rabbana yow suñu borom aatihim ñu ngi lay ñaan yàlla na nga leen jox bi'afayn min al azaabi ci mbugal waal anhum nga rëbb leen nga sori leen sa yërmande la'nan kabira sori gu réer réere kon nag saadatana wa kubaraana mëneefu leen a wax ne ñii la teg ca baaraam waaye mooy koo xam ne li ngay woo nit ñi loola du yàlla tabaraka wa taala li ngay woo nit ñi loola xëy na sa bopp la wala yeneen lii mën na caa am ca mujjantalu yowmal qiyaamati wax jii ñu suratul ahzab aaya juróom benn fukk ak juróom ñett yaa ayyuhallazina aamanu ee yéen ñi gëmte defaru ba bu yàlla nee def leen ngeen def su nee bàyyi leen ngeen bàyyi yàlla ngi leen di tere li mu tere mooy laa takunu bu leen mel ni que lazina ña nga xam ne aazaw Moussa dañoo loroon Moussa bu leen mel ni ña doon lor Moussa fa barra'ahu llahu mima qaalu yàlla setal ko ca lañ doon wax lor Moussa ñun yàlla setal ko lañ doon wax li ñu lore Moussa mooy Moussa dafa dem nekkoon góor gu bëri kersa bëri fikkee lool yaramam bi ci duñ ci gis dara ndax bëri kersa waaye dëkk bi yépp nag di wax Moussa feebar bu mën a daan ci moom te nekk feebaru góor ñu naan kii li tax muy ne bu yaram wii xam naa ne dafa yor feebaru puune ñu ne ñu naa waaw tuba yu middey du tuba ju wér lenn lu ne ñu koy wax ci deram bi te loolu day yàqal missionnaire maanaam yonente bu yu woote ñu baal ma ci baat boobu yonente bu yu woote di jëmale nit ñi ci yàlla di jël sikk su mel noonu wax la te loolu nekk feebar mu mën ñi daw loola buñ ko waxee ab yonente nit ñi mën nañ ko tàmbalee daw tabarkàlla nit ñi tàmbali di ko daw nag Moussa yëfi jafe lool benn bés mu wéet moom dong ca géej ga suñu yëreen te cebaj wa dugg ca géej ga nag di sangu bu ma sangoo ba nag ba génn rek jublu si ci daj bi ngir sol ay yëreen ñu si ci dëkk bi daju daal ne day départ ndànk di dox Moussa jël yetam wu ci doj wa doj wa avancé mu topp ca doj way dem mu naan ko saw bii yaa xajar wala saw bii xajar saw bii xajar doj way dem Moussa topp ca ak yaramu nenu ndax sulugul yére ndax yére yaa ngi ca kaw doj wa doj way dem Moussa topp ca ba romb ala mala'in min bani israil romb am mbooloo ci bani israil ñu gis Moussa ne kii de yaramu leen la def mboolem ñu waxoon ci feebar day

wala yu demé nit yoyu wala ma am ab nattu yoyu lu ko ci laal rek da'a rabbahu mu wo boromam da'a mu wo rabbahu kay boromam deug deug moy suñu borom jallu jallu waaw sa bo xamé né lor tégué na rek da'a rabbahu mu wo boromam mu ni ban ilay ci delu ci mom motax jaay kat kurusi xam nañu ne bu dëj amé fa lay gëna jaré ndax ñepp dañuy dellu ci seen borom tabarakallah ñu gis ku ne jënd kurus bu rafet jigéen ñepp bu ñuy dem dañuy moru ndax lan ndax lor dafa tege ci ñoom kenn ci ñoom mo wañiku motax dëj mom bo ñëwé da nga gis kala yi doy sëkk tabarakallah ak kurus yu gatt yoy di def fanyéri per ak ñett teyit rafet lool kola ba yalla lay wax ni nga ñew diko natt ba legi ndax yalla nit lay wax ci bopam te ni seen nit ngeen nek ci kaw suuf rek ay di tegi ci seen kaw bo ande ci borobit buñu doya dem da ngay gis tabarakallah nit ñu nek xelaw ñu dem buñu rob mu nek xelaw buñu robé ba natt buñu gisi mu nek xelaw ko raxasu ci ndox ma ci buntu keur ga sax defé nga ne bo gis tane rek niou ba jappat la da ngay langal say loxo ndank ni rek waye danaka do gis ku wistan buy sedde me mburu nga gis ku nek fak ci mburu ma laal ci ay weham doora lek lutax ndax amna ku yalla jël ci ñoom da rabbahu muniban ilay ñepp da del sen borom muni mu bok muni summa ginaaw ga nak isa khawwalahu ñen balna isa khawwalahu bu ko joxe ni'matan khawl minhu bu joge ca yalla nasiya mu dadi fatte ma kana yad'u ilayhi lam don wo yalla jeme ca gis nga ni su khawl ñewé rek ñu fatte ma su lor ñewé ñu fatteliko ma yalla mo wax lu su lor ñewé ñu fatteliko ma woma tup jëm ci man su xewal ñewé ñu fatte ma mel ni mësuñu ma wo tabarakallah mo tax bari na leg leg bo ñewé ci jakk yeek juma yi lo fa dul fekk borom million yeek milliard yi ñaari jakk yeek juma yi ñikoy fess ñaari deug la sax amna ay benn ay milliardaire wala bok ay ñu am ay million ñen bal ma ci baat bobu naka wo ñu ko wax waye dal ñi am xaalif lool iliman ju am xaalif lool nek commerçant bu mat niw na bu muy amé waaw ndax di gënce bobu la motax suñu borom mu ne mbir mi lu jara baye xel la ñak fatiliku ma omal fatima lool nak bu doon ci nit dañ koy wax ni yokal sa ngor ndax ki nga ñak diko fatiliko bi nga amé dang ko warna gëna fatiliko waya iza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilay min qablu lu jitu muy am xewal gi te kat wa ma bikum min ni'matin fa min allah lu ngeen am ci xewal rek yalla la joge barkala bi ayam aju suñu mbokk di faral di wax lol muy al ustaz abubakarin jankhe yalla yalla degeural taxawayam wa ma bikum min ni'matin fa min allah motax mu iza qawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilayhi min qabl wa ja'ala mudadi sakal nak illahi yalla an dadan ay ndend bimu amé xewal legi fatena yalla way yimu ci ma ngay wutal yalla ay nawle waaw ndax ñaari lay leen nit am xewal dadi koy jign lum tak ci ndigam wala lum tak ci peregam wala lum diwo bari na te sew sew bu am solo la wa ja'ala lillahi andada te yalla neena xewal gi mom dong moko def siratal ladina an'amta ta alayhim wama bikum min ni'matin fa min allah way ki yalla da ko jox xewal mu fatte ko nak ba nopi nak wutal ko nawle nan dogon ko nak dogon ko nak dogon ko nak lan lu nek ci yoyé mu jinko xewal.

té mom moy Khadir alayhi salam dikna ci hadith ci yunus bi alayhi salam ne anna Musa wajada al-Khadir musajja bi thawbihi mustalqiyan ala al-ard mufammala mufabiyirem sangé ko bobba dali tudd ci souf ci nonu mom Khadir fa khala lahu assalamu alayka nenam Musa ne ko farafa rasuhu Khadir dadi yekati bobba nako wa anna bi ardika salam fi nan la fi jamu di amé wax jodi bo demé ci hadis la bu gudda mu ñu tekantal te itam dik na ci téré yi ñu xajj la ko ba mu yaatu lool fa ma jada ñu fekk abdan ab jam min ibadina sin jam yalla mu ne jam bobu nak ataynahu jox nañ ko rahmatan yermane ataynahu jox nañ ko rahmatan yermane min indina bu joge ci ñun yalla tabaaraku ta'ala yermane yalla mi ci jam bobu te moy al karamat yi nga xamne mom la yalla feñal ci ay loxom Khadir alayhi salam kon lolu la yalla jox ko rahmatan mu joge ci mom yalla neena wa 'allamnahu tayt khamal nagn ko min laduna fi ñun ilman kham kham yalla khamal nako min laduna fi ñun ilman kham kham mom lañ tuddé ilmul laduni kham kham bobu jang du ko joxe ay mu bi nga xamne mom la xaj jang di joxe moy al kasbi da ngay sonna am ko al luduni da ngay jëfé sa xam xam am ko dafa am ben xam xam bo xamne bi li la koy taxa am moy jëfé sa xam xam ndax ku jëfé sa xam xam yalla mu ne ma xamala lo xam wa ragal len yalla mu xamal len itaqullaha wa yu'allimukum ak ragal yalla muy jëf ngay jëf sa xam xam mo lay may xam xamu al lutni xam xam nga xamne kasbi nak la mom ci téré lay nek da ngay ubbi téré bi netti ko nako téré ba waxe lola mom mo gëna yomb benen xam xam bele xam xam bi nak la suñu borom tabaaraku ta'ala xamal ki nga xamne moy Khadir alayhi salam wa 'allamnahu min laduna 'ilma xam xam la baam salam ah Musa dali aksi mu yog mom mu fay ko ni jam sante fo joge la taxa jog nangam len mu wax ko tabarakallah ko defé bañ ko waxante ba nga xamné nopi na nak Musa dali koy wax nak liko taxa jog qala lahu Musa nak hal attabi'uka ndax sañna la top ala an tu'allimani nga xamal ma mimma ci tuuti ci li nga xam ne wallim ta xamal nañ la ko rusdan te mu nekk njub waaw Musa wax na ko waaye wax na ko xam-xam jim bëgg kon mu fasiru ñu ne hadhihi muqataba fiha mulatafa wa tawadu'un min nabi llahi lkarim wa kadhalika yanbaghi an yakuna linsan maa man yuridu an yata'allama minhu waaw mu fasiru ne ne ni Musa waxe sëriñ bi képp ko dem ci sa sëriñ ni nga war a waxtaanee ak moom su fekkee xam-xam bëgg nga bëgg ci moom waxtaan wu tegginu la te it am teggin ci sa kanam sëriñ dina tax mu yéene la xam-xam jàngal la xam-xam ba am bari xoolal qaala lahu Musa daf ne ko hal attabi'uka ndax sañ naa laa topp ala an tu'allimani ci kaw nga xamal ma mimma ci tuuti ci li nga xam ne ullimta xamal nañ la ko ullimta xamalees na la ko rusdante mu nekk njub tabarakallah ku yaru la te jàngal na fi ak taalib nan la war a def ci kanam sëriñam su dee wax qaala Khadir ne ko innaka yow day nangoo naa la lii waaye lan tastatia doo am kàttanu maayi àndak man sabra muñ ni may dunde ni may dunde munaa mënoo ko muñ wa kayfa tasbiru jaaxal na ma sax nak ngay muñe ala maa ci xew-xew yoo xam ne lam tuhit bihi qubra musoo am xibaar bu mel noonu loolu jaaxal na ma ndax lu nekk gan ci yow rek yéem la Khadir gan la wala am na gan bu ñuy wax Musa wóor na ko ni muy dundee moom

0: ndax kër sëriñ ñaare léeg-léeg nga dem fa xool sëriñ bi tabarkàlla kanamam leer mu am yaram, nga jàpp ne li muy añe lu neex la. Buñ la wooxee ci añ waa kër gi, nga ne añ sëriñ bi laay xaar. Bu ñëwee nekk laa ko daqaar, doo ca mën a añ. Kër sëriñ ñaare léeg-léeg nga dem fa fekk ñuy xaar sëriñ bi génnagul. Boo jënitu àdduna nga fab say bagage, sol say dàll, ni man du ma xaar kenn, ci buntam mu toog dina la. Maanaam li nga nekk gan di garam duuru ca dalay jafe. Xaale innaka lan tastatia maaya sabra. Bam ni ci kër sëriñ si ñoo xam ne fu nekk ku leen fa yónni woon bu ñu fa demee dañuy dem ne damaa fekk muy nelaw, loolu rek la ñu daal di wax daal ñu bis. Waaye toog fa di xaar wala ñu ne yéeguma la, nga bëgg faa am ñaari semaine wala lu ko jege, loola moom am na ñoo xam ne bu ñu nekkee gan ci kër gi duñu ko mën. Moussa wax na ci li mu bëgg Khadir wax ko lu am solo, innaka lan tastatia maaya sabra wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi qudra. Li may def ci xamul lan la noo koy muñe, li may def ci xamul lan la noo koy muñe, ndax li may def yow yaa ngi koy natt ca fa nga dëkk, li may def yaa ngi koy natt ci milieu ba nga nekk, li ma def yaa ngi koy natt ci jamono ji nga nekk ak yu demee ni ko yooyu. Te man yii may def teguma ko sama bakkan, teguma ko ci sama xel, teguma ko ci bëgg-bëgg, teguma ko ci naqare. Ah qaala Moussa ne ko dégg naa li nga wax lépp, satajou di ñuy danga ma fekk insha allah su neexee yàlla sabiran may muñkat wala axsi laka amra. Du ma la moy ndigal bukk, du ma moy sa ndigal. Jeneen wax ngoog satajudu nii insha allahu sabira, danga ma fekk ma muñ. Ndax kuy wut xam-xam danañ muñ. Si imaam jane ne kon katiman li durri wal buqsa fa nal qasdan wa ta'lul jile ya mutaallimu. Dangay muñ, dangay muñ. Mu ne ko satajudu nii insha allahu sabira, dana muñ. Mu ne ko waaw. Wala axsi laka amra, doo ma jox ndigal mukk man la du ma ko def. Loo ma digal danaa ko def. Loolu tam taalibe day topp ndigal, sëriñ bi day digle taalibe di topp ndigal. Ah xaala mu ne ko kon baax na fa init tabaxta nii boo ma toppee falaa tasal ni bul ma laaj am say in ci dara xata uxdisa laka minhu zicra. Lu dul maa la ca waxtaanal fatli la ne la gis nga la ma doon def, nangam moo tax ma ko doon def. Moussa ne ko waaw. Kon balaa départ moog taalibeem boobu moom sëriñ bi xanaa dañuy yemale foofu tafsir bi insha allah di leen jox daje suba ci waxtu wii ci kàttanu suñu borom tabaraka
1: al amin muhammadin ibni abdillah salawatullahi wasalaamu alayh. Mbokk ñuy déglu di lu sëriñ ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala ci seen tafsiru alquranul karim bi ngeen di déglu ci rajo dunia sawtul qalbi bis bu jot ci waxtu wi insha allah. Xam ngeen ne ñu ngi woon ci suratu al kahf, ñëwoon ba am ci juróom benn fukki aaya wala juróom ñaar fukki aaya, fi nga xam ne fi la Moussa alayhi salaam di sartonteeg sëriñ bii ñu wax Khadir ndax bëgg mu jàngal ko. Ginnaaw bi ma xamee ne sëriñ bii di Khadir moo ko raw, raw googu tax na ba ulama yi ne Khadir yonent la, ndax lii na ci moom ci bi yonent rek la mën a nekk, ndax ku dul bi yonent mënoo raw bi yonent. Ni ma ko waxee woon ci bind bi weesu wax nañ ci ay wax yu am solo, xëy na daañu ci mës a ñëw ci benn bis. Moussa it yonent la, waaye ku bëgg xam-xam la, tax na ba bi mu gisee ku ko raw mu tas daaraam toppi ko. Moo tax bi ñu ñëwee sartonte Moussa ne ko damaa bëgg ku ma jàngal, mu ne ko mënoo dëkk ak man. Moussa ne ko muñkat laa, bu soobee suñu borom doo ma digal dara ba ma may la ci ndigal loolee. Sëriñ ba ne ko nag man kon danaa la sartonte ak yow, mooy soo ma toppee ma lay yóbbu sama kër ngir jàngali la, lu xew lu nekk na nga ci téye sa lan mi, bul ma laaj dara ndax ak sëriñ bi su ko laaj yamuy def. Mu ne ko ñu dem. Fantalaqa xata ida rakiba fi safina xaraqaha. Fantalaqa ñu dem ñoom ñaar ànd ak taalibe Moussa ba di dem, xata ida rakiba ba ñu waree fi safina di ca gaal ga qaraqaha mu fuq ko. ñoom ñaar hatta iza rakiba mooy fi ñuy war a ware gaal dañu faa yàgg, mel ni ko xëyoon di xaar gaal, gaal yi di la romb, koo alité mu lànk ndax si mbubbu yu gàtt, ndax sëriñ ba tabarkàlla mbubbu ma tax ko woon a gudd tey tax ko woon a set, yor ak kaalaak ñoom seen yooyu ñaare boo ko defee léeg-lekk ci ñuy xool ci mbubbu du ñu la teel a recevoir. am na ñoo xam ne moom boo leen di seeti da ngay sol kos karawaatu ba dëgër këng sol dal yu ñuul lu ko mooy doogaaw a dugg ngàbb ak alisé ci sa loxo. am na ñoo xam ne ñoom bu ñu gisee ku mel noonu moom duñu xam ndax yaay kan lañ laa di dugal rek tabarkàlla defe ne yow am nga solo. bu dee nag ab sëriñ la boo xam ne dafay solum laafa daar yi kaalawu sol ay mbiram yooyu ñaare léeg-léeg dana xaw a yàgg ci buntu, noonu la xadir def taxaw rek ci tefes gi, gaal bu ñëw ñu arrêté mu lànk bu leen xoolee rek daal di fil loxoom ñu nekk ci rek ba daanaka ñeenti waxtu ci ngoon di bëgg a jot ci ko xëyoon ci 8 heures. benn waaye jaar fa wala ñaari xale jaar fa yor seen gaal ñu arrêté leen ñoom ñu taxaw fu ngeen jëm, ñu ne barab sàngam, ñu ne passe bi ñaata la, ñu ne yéen leen rek mag ñu tol ni yéen kenn di leen gis di leen def ci gaal ba noppi di leen fayu yéeg leen rek yàlla jox leen. ah xadir ne leen waa leen góor daal di yéeg Moussa yéeg bi nga xamee ne xadir yéeg na rek dema guñu lu mat 20 mètres xadir daal di génne sim yum yoroon daal di toj gaal gi saqar ci dénk yi di sànni ci géej gi mu yàqu. Moussa xool li xadir def xol bi mënu koo muñ. qaala Moussa ne ko waa yow yow góor gi le yow sëriñ bi le agaraqtaha ndax dangay xotti gaal gi ndax dangay foq gaal gi li tuxriqa ngir nga bëgg labal ëhlaha waa gaal gi. ah yow daal ndegete li mooy say mbir dangaa bëgg foq gaal gi bu ko defee ma lab nga lab ñaar ñi yóbbaale lab ak seen mbaaxaay gii yow dañ laa yóbbu laa yóbbaale rek yow cee ngaa toog waas jot nga wàcc laqad ji te def nga daal tey jii say an mbir moo xam ne imra mbir mu ñaaw la yow daal sëñ bi def nga lu ñaaw. ah benn mbir a ngoog sëriñ bay koy bëgg a jàngali ne ko woon lu xew bul wax gis na mu foq gaal bu dar sikut mu ne ko nag waayow yow sa yow sa yiwaay bii ak sa baaxaay bii ngay foq gaal jàmbur. qaala sëriñ bi ne ko alam aqul innaka lan tastatia maa sabra alam aqul xanaa waxuma woon fii nag amut laka ndax ay mbir alam aqul xanaa waxuma woon ne innaka yow waa jii yow taalibe bii lan tastatia munoo munoo maa ànd ak man sabra muñ li may def yow mëtoob taalibe yow mëtagóob taalibe li feeg lii may def yaa ngi koy waxe nii mëtagóob taalibe. xadir ne wax nga dëgg de ndax maa la le woon ne loo wax loo def sama yoon du ci nekk kon nag qaala xadi Moussa ne ko laa tu aaxis nii bul ma jàppee bul fayantoog man bi maa nasiitu ci li ma fàtte man maa fàtte la ma la waxoon su ma ko fàtte wutoon sooy foq gaal gi sama yoon du ci nekk waaye damaa fàtte na nga ma jëggal wala turxiq nii bul ma togg min amri ci sama mbir mii osran jafeñal bul ma gàll jafeñ jafeñ. léegi daal fàtte moom kenn moomu ko yàlla daa def ma fàtte léegi na nga ma jëggal te ñu dem nga jàngal ma ndax sa xam-xam bëgg naa ko. xadir ne ko ñu dem ñu daal di wàcc ba ñu wàccee gaal ga nekk ci dëkk mu nekk di dox ñu dox tuuti fantalaqa ñu dem hatta ida laqya ba ñu dajeeg xulaaman ab xale benn xale bu rafet aw waxambaane i seen bu toll ci fukki at ak juróom ñaar mbaa fukki at ak juróom ñett taaru lool tabarkàlla faqatalahu xadir daal di koy rey xale bu rafet xadir daal di génn jaasim rek dagg bat ba cor mu daal di daanu. ah Moussa daal di waaru xaala mu ne ko waaw yow aqatalta nafsan ndax da ngay rey bakkan zakiyatan bu selle li bakkan bii xale la bëreeguli bakkaar rafete nii ay wayjuram yaakaar ko mu mel nii mu mel kay dem ci liggéeyam mag mu toll ni yow nga ànd ak moom fab sa jaar ci gëj baatam bii mu dee nii bi xayri naf sin tërëyul bakkan yow de laqat jiita defati nga say an mbir moo xam ne nukkura mbir mu ñëpp bañ la lii moom bu la bu la waa kasu bi yëge fokk ñu tij la kasu def nga tey loolu ñaawa ñaawa ñaaw qaala sëriñ bi ne ko waaw alam aqul laka xanaa yow wii waxuma la woon ne innaka lan tastatia maiya sabra xanaa néewuma la woon ne mënoo muñ nguru si la muñal téel sa làmmiñ wii damay dëpp de ha loolu daal di doyaal waar ci Moussa lool ndax moo ne woon du wax gis nañuy fuq gaal ga mu wax waaye noonu na duutu wax mu gis nag tey lu gën a garaaw fuq gaal mooy dox ci mbedd mi ba mu yàgg nga taseeg benn waaye dagg bopp ba ca nee nga ak sëriñ nga ah mu xaala Moussa ne ko in saaltuka bu ma la laajatee an shay in ci mbir mu mën a doon baadaha ginnaaw mbirum tey nii falaa tu saaxib nii bul ànd teeg man sañ nga maa dëpp gis bu ma la laajatee dal léegi comme laaj naa la laajati la léegi may ma beneen occasion waaye bi bu ma la laajatee rek na nga ma dëpp fay xaala in saaltuka su ma la laajatee an shay in ci dara baadaha ginnaaw tey jii falaa tu saaxib nii bul ànd teeg man su boobaa xad balaxta àgg nga nag usran ci ngant min la dunii fi man kon daal boo gàntoo wax dëgg yàlla am kenn du la wax dara ndax nii nga def ak man léegi tabarkàlla kenn duutu la ci wax lenn tabarkàlla moo tax foofu nga xam ne fi la ko reye xurti bi àgg nga nag usran ci ngant min la dunii fi man kon daal boo gàntoo wax dëgg yàlla am kenn du la wax dara ndax nii nga def ak man léegi tabarkàlla kenn duutu la ci wax lenn tabarkàlla moo tax foofu nga xam ne fi la ko reye xurti bi moom day wax ne anna Moussa alayhi salaam lama xaale li xadir aqatalta nafsan zakiya xadiba waqtalaa katifa sabiyi al aysar wa qasa al laxma anhu fa ida maktubun fi azmi katifi kafiran laa yuminu billahi abadan xurti bi nee na bi mu ko waxee ne rey nga bakkan bu sell dem na ba sax yëkkati dënnu sëriñ ba xadir xadir daal di yëkkati oqutaanu xale bi gis ñu bind fii kii ab yéefar la du gëm yàlla ba mukk loolu la ko xurti bi waxe moom ca tafsiram ba fukk ak benn xëtum ñaar fukk ak ñaar

mom la yor kaddu gogu motax gis nga wal walilijari alayhi na daraja motax bis ko bakko du dara ndom motax rek yalla da wax ci kanam neen ma len gëna ngand fofu waaw yeen goor ñima jox kaddu gogu bu len ci jaar bëgg ci indi ay ndax wala nak suñu naan bako wax ci kër nga fëgg deul yoonte bi neena goor gi yalla gëna bañ moy goor go xamne bu duggé sa kër xalé ya laqatu jëriñu laqatu naan ta bi ñëwati na loolu yalla dako bañ dañu bëgg goor bu ñëwé kërëm rek ñëpp gattal ko goor bu ñëwé kër ñëpp gattal ko way kenn ku nekk laqatu loolu baax wallahu yalla azizun ku tedd la lu ko neex man na ko def hakim ku xarañ la ku mëna tërël ay acca la mo tax mu tëral ko ni ndax mu fekkoon jigéen moom moom kàddu gu mujj kon aduna tukki waaw mu fekkoon jigéen moom kàddu gu mujj wala muy fakkaate ndax moom la ñuy may moom la ñuy may jëkkër gi ndax ne bu ko neexee fase ah kon ngeen xam wallaay kon kenn du yor jabar 3 mois ah xata ñu yor jabar fi nekk nii 3 mois yor wala 4 jabar ji waxal lu jar ngay génne ko kër gi baa nga rey ko maa la ko wax képp ko yor jabar 3 mois rek nga dégg musiba léeg-léeg waaw may ma sama baatak wocci maag tekkiwoo daraat defoo fi daraat lenn lu nekk rek tabarakàlla ngay muñ rek moo tax boo amagul jabar rek bul ni jàmbaar la xaar ba ci kàmbaam wallaay ndeysaan attalaaxu fase nag marataani ñaar képp la attalaaxu fase marataani ñaar dong la ba ko ñetteel da ngay ñàkk loolu yàlla bëgg wax maanaam fii waxin bi dafa luga dafa balaaxa yàlla di wax fase ñett la dée fase ñaar la bu ko ñetteelee da ngay ñàkk loolu la bëgg wax waaye di wax fase ñett la ndax moo xasee wax ñaar idd ji mujj ci moomatoo ko loo tax du ko konte waale mu doon ñun dangay wax ne fase ñett la te boo ko seetee ci ñun day mel ni fase ñett la ndax faam bi da nga koy wax fase naa la sañ ngaa fayil ne fase naa la sañ ngaa fayil nee di fase naa la xam nga waxam ko 3 fois waaye bu mujj bi bëgg a wax fase naa la sañoo fayli moo tax ñaari rek moo konte boo ne sa jabar fase naa la nga fayli ñu ne benn nga ne fase naa la nga fayli muy ñaar bu mujj bi boo ne fase naa la léegi amutoo droit fay yaa góor ñee ci yem bu ay daam jeexee góor gu ko neex musee ak moom bu ko neexee sëñ ak yow waaye bu naree see ak yow da ngay maye may gu njëkk comme na nga defoon bu njëkk ndax ñàkk nga ndax fase nga ko ñett yoon looloo tax ak yarin la bu am solo bu yàlla def foofu mu ne attalaaxu fase marataani dañ koy wutal ay seede way fay li dutal ko seede te bu la wax sa jabar fase naa la 3 fois fase naa la junni yoon suur naa la déedéet heure bi lay fase mer moo la jàpp bu mer ma giifee day am la xew man ngaa fase léegi ngoon jot nga tudd kenn tàllu cuuraay nga naan ah affaire yi sa waa pa ah su boobaa boo ko defoon ci defin wutee yi du am benn mushkila waaw ma tax wala fi wax boo lekkee ci ndab ubal rek bu mu njëkk waaye fit ndax mer ginnaaw sa ba ngay woo waaw sa waay kaami gis naa doo dem seeti soxna si boobu baaxut moo tax mu ne fa in saakun bi maarufin jigéen suñ koy tuyee ci njëkk aw tasrihun bi ihsaanin wala tàggoog moom ci lu rafet tuyel ci njëkk yor di ko xotti di ko wutal fu mu tëdd di ko faj bu feebaree ak di ko wutal lu mu lekk waaw wala yaxillu lakum daganul ci yéen yéen góor ñi an taxusu ngeen di nangu mimma aataytumuhunna ca la ngeen leen mayoon sey an dara fase jabar ba noppi di nangu lon ko mayoon yàlla nee na daganut daa xaraam wala yaxillu dugalam lakum ci yéen góor an taxusu ngeen di nangu mimma aataytumuhunna ci leen ma ca la ngeen leen mayoon sey an tous peeru yàlla sañoo koo nangu musóor ga sañoo koo nangu lal ba sañoo koo nangu yooyu yëpp sañu caa nangu lan soo xasee mboolem lu